0: sango leta zadene chule nechi lu unkulu waye ala iyona into engayifuna ngayifuni ngona njoba nomuntu ongawazi uhambo yabo hayi bona uma nekazi zamfana nazo azidibana zidini nabona hayi maka ngisuke ngcono ndizohlala phe ekhaya ngibuyele ekhaya ndingathe
1: ebuda sesima awukwazi uhamba mara le nto lentsango ngayifuna le ntsango ukuthi uzakhatywa uthini because uzabona imantshisi uzabona uhambahamba how are you gonna do that buda
2: awukwazi buda
1: ngapha awukwazi uhamba but intsango ngayifuna yona ingxaki zakho zininzi wena ingxaki zakho zininzi hayi buda rest. Ndidlalela wena lengoma.

0: Iy'nsizwa uma zingibona zithi who shoot them, who pull the trigger. Iy'ntombi uma zingibona zithi nanguphununu, nangummunchkins, nangummunkna. Bese mina ngiyahleka-ke ngithi
1: ha ha ha.